tuno yaso tuno paga ane rikalane ngardinin amadan yaso tapo yoga kelawan samadi.

tata mape kardisane rahayu tanje santulan rikalaning pajang melanin sane kebaos kebaos.